ko te tau kala flai atu kai ma don ko fea kai mo nui nei a fia fiki hanga tu kai fia fia mo pele mo mo he mo grams mo nena ana i le lo long ma don fa fia fia ki a kai a i loia fia fia lai a kai lo long wi fingi te lahi atu ki a kai mo nui nei a fia fika kalima e mena po ke moko talinga

Koe ingoa hako, o tāna ora simi. Hauau he maanga i liku. Te upo mai au, whanau mai e pazimata, mo simi. Simi makea. Aia. Tokori mamau tolu, koe tamu whakaoti au. He mawhao he hako tau matua. Lahi ai ni we. Ai mua mo ke moui. He moare wawe matua. Tose ngai he moare matua taani. Oke oke matua taani he ngangau yellow fever ni tupu gini we he. E se o se po whang furu whanatu whaua. Aia. Ringa koe ri marai e tau hakoa ia he. E moui mo ia. Sila he ake ni au moui ke tau mato when. Moui e vahatose. Ai mitake ha he manako. Ha koe tau onono ke he tau whanau, ka onono. Ka tari ai au, e mohi he tose ka ha. Maloro fua ke tau matau whine ha, he laumatai. Ka onono ke he ke e whana he aonga, ke tau mena moua, ai mitak. Tupun ngā e loto mā, loto ma heke heke, ke tau tamani moua e tau mena mitak. Ka koe mga harana, uka fuke e tokoroa he motu. Ai mwamu ke tokoroa tui. Pēnā e mena, ka e whakamarolou ni, mou e mena ne hingoa, koe mou e tonu mera, a ilo e tonu mera. Ilo e taha ua tōru. Ai la whai, koe aonga rotu ne whanau eo. Aho ngofua, aho rotu, aho vreire. Ka koe la urahi, koe whanau ka ake kumi tō matua he wau ke mau e tau. Lahi ne waha ia ke no nofo wau e tau tangata. Koe bere e tau tama, koe tāne mena na tā fuatui tui, a mapu fuatui tui. Fihane tanga ne mōta tō ma senga mapu ki kila whālan. Shuke mapu fua tui tui. Moe mapu. Ha hai e tau ngau ai loko e tau ngau mai whea ia. No kish. E whakangishe e taha fua ke lau. E tau mapu a ia. Ka si osi si tau whetoko, osi si lātau. Ka koe mitake ka lātau, mitake ka lātau a koe me tangane e a koe si aifi a kabisinga a koe pe whetau kese, ke whina tu ke ka bebe kabisinga e tangate ia ne tau whetoko mo koe, kua heku tā koe. Rau tā koe a fuakoko, ha? Pihie e mōi e waha i jiki. Laila e hake au mō ia. Si whenato he aonga i tufkia. Whenato kua lahi te ka. Ai mita ka hakora. I loa e te tomanu mela,
I loa e whangahau tautou whakaniwe, lau kou ka ai kere alai. Hang kere waka haka mana hairi. Koe aonga i aruf. Kere e tau tamo mga aho karo karo. Paro mga aho riwi la atau. Shiko mana ai pia pia fuoka e matua haku. Ke kubu la atau. Ankoro nei reveki ko vē moa. Koe behēni ka ha, ka mena hara. Koe sikuwe ngā hoane, koe hara. Ka ki te whanga mena bia. Kai mitake. Whakau ka ini ka ha bia. He pō ki tu kia, he mōne hifu e ankoro haku, nōpo ke haonga wailahi i arofi. Mō ia ne mō ai, hifu nōpo i ankoro, ke pano he haonga. Koe mō ara ai e buhara ia, ke pano he haonga mōne nōpo i ankoro, he aonga wairahi ako whaipiau, ako ka e pakaniwe. O si aonga tufkia, mongone kamata e tau aonga fōu i iniwe, ko mena toru nika hai aonga he mongo ia. Ko tufkia ni, tu asea mo mdarau, mo kofi kofi. Kai moia ka hakua tarangatai a matalawe li olau a harawai mo liarangi. Si hokone moe ne kamatai da waonga ia, si li liu na mautoru, liu ni ke o he tau waonga ia. Tau ri mō whumatoru, ne kamata e ngā hua ke whakaako whi aong. Ka tae mene whakaako whi aong, koe whi e mahina, koe whakaako whi aong, ai mō ha tupi, ai whitatong, preini darhabu, tureini tō mōa. Si tōru e mahina ia e tō hoko e whakausiang. Tau le mō humawha, ai riu au e whanu kakano. Koe ai whitu bene ne tō tōngu. Si nō whuna i ka ina. Ka e hoko mō ia ke tā mahara ia ni si riu e tau whaa ne mena, kua fufuru osi te whaa e tau whaa ngu moia, ne ai pās. Os ka madam da raha ni we, e tau whaa ngu katoa i ni we, he tau limo fruma toru ne ka madam da ospita e kwe ka madam matara i e tau whaa ngu ni we e o moia. Ke mou e tau tohi osi, tau urua aonga tau. Aia, si kamata mata i au e kamata mata ia. Ka i osi kamata mata ia, tō whanu i ka i na no. Si hoko ia mo ia ke mo ia, liu e tau whiao, kumeange au, ki riu ke kamata e whaiang. Loko oku moea. Riu moea kamata, loko. Whaita ma sene mo ki tunga te tangata u. Kai koe ua ne se au, ua ne e pauna, whanga furu e sen, he tahe mahina. Kai loko oku aia ka hakehe kai, koe whai, kai ai toi. Mana mana tu ke hau ki New Zealand,
si mou e basis. Mou e basis ki hau ki New Zealand, ka tae mana, ki tō matua hā, ki tō matua whiwhene, ko motu rei. Si, ore mende tō matua hā, ke no whiniwe, ke rewe karau tōru. Kom nei a nei i hau e yo he, e waha puata. Ka e no whiniwe, si o si, si mou e tō e tōko ua, si mou e tō whānau, e motu ko niwe. Oka e mou i mga whawa e, e mga whakapā. Ai momo, a koe mena, oka e tau, e tau ngahua. Mare whakia, koe, e, oka e tau, e tau mena ke whakaong. Tung e tau peru, e tau toki mena. Ai tō koranga nangana ni moua e, ko e la ia mo hoa mui ka ha, e moua e tau tō koroa ia. Ai, ai moua ke muka muka ke, si ukara, uka maka e moui hang hang kerea. E moui ia whakaniwe, moui uka. Kai tari anau ka hake tau mena kua ko moua. Ko tumatangi, ko ingoa he, he whae lorongo iriku. Ko wewehanga taha, wewehanga taha, ko kau lorongo he matua ko wharani e iau. Wewehanga ua, koe kaurorongo ia ni whahingoa, koe kaurorongo a tumatangi, po ko tuarangi. Ko tuarangi, koe kakano, wahaia kahane nono whuwao ai, koe, koe tungangabe no whakai kaha he, he se boe, ta boe maangere. Umai ki, ki tuarangi, ke ke mo e forata ha ke ke ke lo long ai no lo huwa o yo tu ora ni na ai ta unha pek ai ka e kiriku tu matang ko e fonu ato no ari ko yo a tu tu matang i fonu ka to wa hi ne no fo bo mari ge ho ge ki a Thomas Fisherman ke hoke pahi e ne, ne toka e, e whare kawasenari wāne. E, ko tūmatangi e, e ingoroi. Koe mōia ne, ne kamata e kahere te oniwe, si mōua e, e naia ki, ki niwe pehe kaha, koe Sibi lorongo. Mōia, ne akwa i e, e, tau lorongo. Ai whi mata pati ne, ne tarhau behe, koe lorongo, lāte ke whasi ke, ke he nae. Koe behe ni, koe sibi lorongo, ke tau lorongo ni e, e whawa kua, kua manako ke, tau, Ai, ai whi mena hake muta patu ki ai be, koe lorongo tau tolu ke he tomi ki pomo ka tau ki he. Ai, ai, ai whi mena bihia. Si ako lorongo ama u tolu ia, si mau e lorongo ia ni, ini hoke mo ni sivi ai ka, aniwe ia kwa keu. Koe tau mena tau se ni he matua ko furua. Ka mita ka, kua reo mui ai te kaha mautoro ea mua ia, si o si,
Si ai, ai tō rong fukini. Ai fia fia ka hai tō e tō tangat. Pia ne tō tangat he mōt. Tēni ka tō tētai ni mō mōtoro. Ai tō rong ha mōtoro ne kawura taha ke uhu e rolongo ia. Koe te whiri ang hako heo ke mori nei, koe mui tua ke he toko ua. Hako hau he toko ua, seiri wangi ke he mori. Shuka mene na ia ka ha, koe mui maini ka ha ke he toko ua. Kai ai pia hau ke he mori nei. Kua mita ki te tonga ua hako mo pua mui, he nofu e mori. Kua rau kōko tai, hakua rā lau matai he tau marakai nā, me tau mēna, ke tau se tau mēna tunga tau ngahua wāo, ma ngahua tāro, ngahua. E, moe whangai manu, kua mita ki lai, ka tāhe mēna, kua mōua te kā, e whakarewe lai, kua hau te tuku ua ke mūtu nei, Kwa mne si hawa i ke mwana nei. Mwa oia tau mitake ngai ne tau rene he tau whare kai. Ai mwa muka ke mwa e tau whare rene. Ai mwa hare tau pārangi ke ange ke tau aera ne e tau whare. He ai mitake tau aera ne. Mwa e tau whare. Ai paka me ha. Ai mwa ua. Kwa ngā hua ni ka ha. Lahi mhagini aera ni. Nē ngā hua ke inukawa. Se mou i oka kaha. Kai whakauka ni. Whanau ngā hua e hāwi, e tonaki. Whare ne tāranga e tōtoua. Ai me tā ke tupe. Ka tāhe mera koe ngā hua ni kaha te moua. He aila ki sia iha mena ia ke finatu ki ai. Aila moua ha mena ka kai whakamanga maka aini, he tama mongu kū ia, ke moua e tupe, ha koe whāna wini we, ko au he modu nei, whaita maka e ne toi ke tamai. Whakamanga maka bihia e mongu kū ia. Koe varu ngu fuma fitu ne sen, he tae dura he mongo ia i tona ki i hake o ngā ua. Lau kua ua ni ngā bia, kai whakamaka maka aini ke ngā hua, ke mau e tupe, mō mau a tā mtoka. Simnai mau e tō mtoka whakamua, ka ai whai i tupe, koe... Tahe mene ke tōru aki, tō mōu e koe e mtoka ki heke. Mōu i hake mōu i tō tōru i newe, he o liong, si hau mō e ke mōru nei, ai ni mō e liong, whāno ni e liong, koe tōngo hoa mō ia he, e tautapu mau ngai ndo ngā hua a whakaniwe ai be kwa kehe tau poa mena tau whangamina bihia tau whaianga hau aila mokamo koe e tau e gresia e modu nei Oka. Ae mūnei, kamata e mūnei ke rongona he tau tangata. Si tau matakairanga tau tōru, poka mou i whakaniwe, a mahani ni ke mou i whaka e kere sia ka nā kai haka. Ai hako ke haka a tarhauni.
lari ke moua e mitake, ai moua. Ki sia kāne he whairunga, ka eri liu e taumena ke taria e taumena ka tūtare ki ai. Koe mong hau ni we, mita ke ai monei, kua whaitau se ang. Ka koe whakamua he mong hau ni we, haka a kisia. Koe whanau ni ke roto matara he tau tangata. He tau maanga te kitaha, Inga sia moe tau ingoa he mga hauni we. Whakatai pe he. Tāhani koe ka auwhi ka, whia ingoa he ka auwhi. Koe ka auwhi, ka apio, maniota, koe tunga e trekere eski nina nina ka. Aia, sisi more se. Tā kubu ni ei whakaonga e whakau e tau mena. Tunga e kubu tūsia mai. Koe kau ne hau. E pēkā, koe kau ne hau, koe kau ne hau. Hea moi e tofi fine da wahi tūsia mai, tūsia mai. Aia, kato, whai mena nene ngaro ni kia whai ni we. Pi a haka a kisikise ang. Kako na ngau ni we, mau ne wau. Ai whi mena ne kere e ngau ni we haka tarahong. Whanau ni ke whakaonganga, he tau tangata ne whakaonga e mga uniwe. Whakaonga whakahanoa, he wharu e mga uniwe. Tunga e whakakua tu nona au behe. Tunga behe a koe ke hoana hau, e nopo mua. Maile e spunu nā. Pehea tu mungo e tari, koe hā koe ni e iutai bradi spunu hao. Kia? Haia. Koe ke e ia, ke e te e tara hao, si ka whakakautu e wharu, e tō whanga mga hau bihia, ke e ke mō mga hau. Kei ke mo parari spoon, parari fok. Wanga hau kei ka, tamai e mga mora e tau parari ia. Ke tamai, ke lafi, ke tau mena tūtaro. Pene tūtaro mitake kai. E au funoni ko hau te na ia. Koe atu hau fuau, furuara. E tau tangata, ne o kini we, si lari, moe moua e wanga hau ni we. Moe lari ke o mai ke moru nei, a furuara he longona. O mo toru si hoku ki matapā. Ka behe ka whananonga toa. Ai, haura ma meauta. Ia, hakaunga e ni ka ha. Matapaka ha. Ka iai puka ingoa ka hai teotoru bia ka. Fa ingoa e teotoru ku matap. Ha teotoru ia. Ki tēnā kai ke ia. Ha ko sike mga hau e tam. Koe te puka reo ne kehe kehe. Mauni e manamanatu ki ni we. Si behe e tau tala tau tara fia lahi poke hā. Ai whai mana, e tau tangata ni nofu ni we, ne tause, ke moe ni we hamitake. Koe hāne bihi ai.
Airoa, koe taunga,

0: hipe col bona fonda fu ha che col brappa fa hipe col bona fonda e mi ta cani we e mi ta cani we e mi ta cani we e mi ta cani we
1: E me niwe ne kua whakanongonongo tū mau mai koe kia mkap singa whakalawhala hia tuke mga hapungi pungi nei ko whenia mena ne kua whakanongonongo mai koe kia manongi mai te unga koe pēka koe fua niu mai e mōt ko niwe ka kapihia ni ka ha he tōta he wārea ai whai tūpe la whuki ni la rea whuki na tōka ha ke mua e liu ke rātu me tau nei tunga tōka mori ne ha kia tuki niwe tahe mahena pei whao naka ai, ai tari a ka hako, haki taka o whano kei taka i taka mwari kua, i a unge whan tu mā koi. Mana tuni ke tausta tāranga ta poko piko ke hoko ke haki ni ue ke whia whia ka kai tu kai ke ke. Kai moha ia mata mata kai nang, kai ke whewhe whoki, toka aini ke hampi hia, pūre a hai ke hampi pūre ni te pūre ngā hua. I ta tro am nei nga hof ka mori na kai na kai pikte tara ya mo hai ma do mo kai na ri ri wat ke ta 531 pi

Ako mai tō ia tautoro mata mata kai nāngi tō rāwhika hiku he ngā hua tau. Ua ni mō koe mata kai nāngi ko memori taka hako mai ke tātua tautoro tō whika halanga mata halaua. O ki o ki mai he mata halau no ke mga hapungi pōngi. Ka he whika ue lahi ke ham tōro tō whanau nongo anga kai ke ko whika nako nongo mai ngai a koe ka ha. Ke ha tautoro a tau whika halanga he PMN niwe ke lata ia mai mga hapungi pōngi nei po ke whahi tapu nei.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ha weki pe malolo le Tonga katope. Ko Filipo modulalo mo ngongo. Aho pule lulu ko ni fitu o katopa wafe wa ono. Hange uglolongo ka to anga iPhone wa e te te fili ko ya nusil wafe wa ono. O ku ngia ye foki nga fata anga nga ya honi. E fa fok fa be go to watu pe ka watu hanihi. O ka u fafofonga me nga hi paati fra politikare. Pe ne fra hoko foki ane po pe mo atau tipeiti e kau taki. Ko e fra maa bobo pe foki nga hi mo e analaiso a ki nao tolu ko e matalafo laukai. Unau pehe ku tō lalo e whai national. Pea koe maulalo tahaini ko ia i talo me wafe ua noa. O kuki i pahe ke foki pea moi whai re i pāia. Me he tuunga maulunga na iai o pese tie tolu ta. Koe whai goa Winston Peters o kia i e manakoa. O ene tuwaki ko ia ke whapaanga e kakai ke whafeitama mo fuatama ho whanwhatapu. I he taim tatau pe foki ko ene whakakaukau ki he palo mesi koe a whai national hange kua osi a ene ki katoa. Ka i he taim tatau pe foki o pe he he whai green ia te nau teke i e ginau tolu a e whenga ko ia a e whai national ke tongi a kau tautai pe popo at fok pe mo e green ia te nau whenga ke ta ofi a e toho kupenga ko ia i kristahi kua toku mai he potu ngāo e tāma te afi ha whatokanga ki he whonua ki nusilani kotoa te nau tuku ngāo e he ahon i taimi taha ua ke taha hoata Nei pehe ko maanita ko ia o e whaea, ke mea i e kakai o Nusilani, tenau ke itali pe a e hui toko ni whakawawe wawe, lorotonga a e nau tuku ngā aue. Ka okumaho inga ke mea i e kakai ko toa pe, ko e taha ua hoa taa ki he taha, tenau whaelonga a ia ko e nau tuku ngā aue, ko uhi ko e ngahi totongi mo e tuunga ngā aue o kunau i ai. Ka ko e nau whare i, ka hoko hawela huu kitua, nofo i tua, pe telefoni ki he taha, taha, taha. Ko taha ngahi palo mesi whiriwharearea koe ai national ko hono poupou i ke tuku hifo ai tau siwi koe ia o i whakautua koe bowel cancer. Nā nau pehe, ka whiri ki nau tolu, ke nau toe foki ki wharearea o taki ai whonua, ke nau tuku hifo ai tau siwi ia ke tau ni manoa i he wāwhi wahiwa. Nā si tuku hifo pe foki he national ia e tau siwi ki he tau ni maono. Ka nai pehe a taha ia e kaumahaki o kusai pe a hono tuku hifo o e tau siwi. Ka kuikai kono kotoa ia. O kwhia ma o ke tau tokanga angi ke whahinga koe o tau whanoa mo tau ni manoa. Pea kumahi no mai foki koe kansa e nia o kulahi tahai a e mate i Nusilani. Kua o tuku ange mai e he kautaha musika koe watu ndei pea moe New Zealand Children's Duo, The Carl. Hafo i fasi ke whailonga i aki a e katoanga i goia he wikeni a e rea whakafisi. O ku whawhiloa ke hafo i fasi ia a e rea whakafisi i he whanau pea moe ngahi whamiri i hono hiwai mo tau olunga. Ku whenga e whae whapolitikare koe a reipa ke whatontono e tō nou nou pa anga e hiwa noa miliona i he tau whapa anga. Na pehe a taha kau whafofonga koe a me whai, na whehalaki a e nau whikai, o taku koe pa anga ku seiu tākoa koe whehalaki a e nau whika. E taim ta tau foki, o ku whaanga i he whae national lia, ai pa anga koe ku wahai i he whae leipa, o pehe koe pa anga invest, koe whaanga ai whae national lia, he oku ikai ke kei tānaki ai mea koe o kunau palo mesi. Pea ka tauhi ki e ngahe palo mesi koe o kunau whai, te nau tō nou nou wha pa anga, pea fusi ai pe moe whonua ki lalo. O ku amanaki ke hiri whaki, ai tu unga Ofisa Merino Constapulo Kakato, ki he kauwako e toko ono hiwa, e api polisi ko ia i pori rua. E whakaukoeni i he tuopule lulu o wikeni pea o kwhamaino mai foki e iai pea moi minisa a polisi mo ni o kau taki i ko ia o e konsapolo a Nusilani. Na pe e ataha e kau ofisa a koako ko nau mateu teu ke tauhi a e whonua pea moi merino. Heli a nau whakanofo e vahe vahe atu ki nga tolu ki ngahi aptanga a polisi ke eke ke kamata me iai e nau whahawafatongia. O ku kei whai pea e kumi e kau polisi o potiki ki hawhewhine ku puri talu me sāpate. Pea Ok te eki pe foke te siu ki ai hataha ki a ka kehe kua nau puke ki nga tolu hataha na e ofi ki he toko taha ko eni ku puria o tuku aki i ki e ngā hia hange ko e whra ori whatu tā maki ku o whra au ngā iai he kau polisi ia ha ti imi u helikopeta pe mo e whanga kurihu whanga whatapu ke haao aki a e feitu u e amanaki te nau mau a e sino o e whewhine ku o whra ilo ha whewhine me i saute okalani ko e uhi ko e ne whenga ko ia ke kalo me i he tuku hau vahenga ko tau te ai e whoa māuia mahina e tahataha pe a nofo pōpula pe i api ko whiwhine ko mele terapō pe a okupehe nā ne tuku atu e ia ngai whoa matala nei kai to tonu ko e whaile be e tahanima e ngai whaile e te au no tolu nā ne whakahū nei tonu nā e likuiteite ai pe e panke e ia ai kautaha ko ia hiri ano lau ngai pe mono whato tolo o e ngā ue ko e ni Ko ngā tanga pe ngon ko ko mai mai ta tole a ko ni ko fomana to to pe a ho pole lulu en pe ko ta polo kala ma pie mentonga ka mata ia i e tolu e fiafi le le ai pe ki ma ai a ho John Paul din ta pasi pe mo maka o tonga leva ko Filipo Motulalo pe mata ngongo mo mea
2: streaming live radio news and entertainment PMN Play is here search PMN Play on your app store